0: Atalata bute sabo siya bebe siya gumwe wunugumi wa bila kulo mehu so adagisa siya la kila temimo bebe wansa gen bila gya sinandigya keru gya wasa gya gwagunu bila gya kulo bebe siya mega huso adagisa siya la kwele mbila gya kulo mbasi wa demi hasi ya mimiya dali mbila gya inagi uge hubanta gya kulo sasi ya la kila temimo kisombu ute wii alasa majimi sehiga juwef da obi obi abaso masimba mbila gya kulo inga behe nono omo emanue kawo shishi kurandu
1: alafi ya rabi
0: behega hasi u
1: oh
0: Biajibo, nantoraga mali.
2: Nasera.
0: Alafia. Ah wa me yoba ma yomo abana mo mbali gya anpe ane yenu kagu.
2: Ebe yenu.
0: Do yenu sai.
2: Ebe yenu mo.
0: Ah o mali. Yemai na naga ne ba.

0: Se se era kwa nuba se aga nui kama nuno radio nusu na geti mpu yeye so biyo faiga na kinga we bunifu ndrogo amia uwa winkuromo sa bulundi mini banga nomba suine to magunho doga be buheka buhete mbiru bate nene bekwa bake okwa o batie nmo yenwe ne ton kwa ka pako to mara kuho sa kwa ibason yeruwa makura ne to de me duro to ndo ara yenru nene ni duro yungo o do o sonte ummo kuro ne to duro de sonwa ama ko eso ba beban so wa wikin bo kuro yin wa yin no ma kuro yi wura to so te do it to wa san do san we e to ayen bo ata be de o na me go wa mo mi ya do era ma da me mi ru san do san we ogo wa wi ma wi kuro yu mo mi dan kere kuro wi mi wi mo mo wa ka mo da hura ma kuro ne a wi mi wa wi kun bugata ma wi man da wi yin no wi mi wi wa nka wi ku ama unde yin ma homa wi duro mo duro no yin kuro yin go so one to wi ki so ma ko here duro a ji hondi wi azuma yiro mo wi ko mi azuma yiro to ge oni ka he duro ne ne ki no so ma yi se mo ko ene o mi ba ga he yi se wa ne to ba do ga do aye ga ko re ko mara ngu ko ha udu aye gbi go ye bara ko ka do ma nde duro yi mi ra ge o ma ko
1: a ko te su ya
0: a o na ko te sa de nge ko jo
1: Emmanuel o ko te ti a o se o ko te o su le eh a un ko te ti a o se o fa de
0: le
2: de be won na o fre do
1: o te bi ga ge su mi
0: ko
1: se se ha ga ge ko di we mi
0: tai de nkura hia ko e su ma pa na o do ra ya gu ho ko ko e sa ko a so ero mi duro yi ha o so ro mo mi go mi ton kuro ha so e te yin ni to uyu ma wi wi mo yan poro ni ha go hon ki mo ni wo ga ga gura kire mi u son ka ho una da u ga in da no no ma ba ma wi ru gi ko ka ho son yero mi gun u ga in ti enu da mi gun ga ma se hiye bara wi so ga ba ne to na ba wi so mi gun no son so wa wi son so wa u dura yi na un de mi ba ba bango an in ton po bara be to hiye no ko no ba be me na ba ne to ha gi hon di wa ne ka i wi ru gi wa wi go mbe pare ma so te so a ho bango yero yarama do ade ma win kro yero ro wi ani do ade
1: o win kro yero guru a ba yina ne
0: a o wi yina do ade bi go o wi so te bo age de wi wi ka o wi ma win kro ko gi be o re na
1: se agudo so ye te mi a win kro
0: eh
1: ba wa he te wa
0: o
1: o win kro wi ra wi yina ma he de o win kro wi ra wi na wi agun ha be kro
0: yin ni ni
1: banga so mo nya eh ah no to ane men kroiro na abu mo hala han na nyene ne bra
0: e kura be mi gina kan koro
1: yene ne ya
0: eh
1: kroiro ane na amo ne na wo kroiro na amo
0: eh
1: don be yuru pro hawura ma hawura
0: hawura kura o ka ka ma kura wi ni nu guru ndi
1: we
0: go wa ju be ju bo ma wi bo hokme ga ko ga no su ku ka sin
1: ah to to ko ko ga yusen
0: no mi ya mena dura nga ye mbora ke omo wi kro wo kogi
1: wi kro iru so wi kro iru se ba wura ma wi kro iru se wi da don na wura ma
0: be po wi go a wo gbi go ra don
1: gbi go wi e wi don na go ya iru se wi kro wi ra don na wura ma
0: o ma wura ma bi
1: ye ye ye nta e ga ba
0: ana sa jef da obi o bulu fa i ma tu so ngi e me so no se
3: yera to mu ke o so hi
4: yo win grenu ya o gbere sai suoma una odua to ko wika wima o kaso kaso wiko wa o ka dubi kwasina unwa jira o ma wure o arwa su su ga neto wane wen gbere ni aban kami wen ti aye na ka gbere ti odia uneto na ma kaso nka go dubi kwasi na unwa ara gbere ni suwa bada a ka dubi kaso aka ma nendu ina wa bike mama saki turana ari ka ma ndu ina wa ma me adoro ba na ma nengo iwe jira buru tin sabi kiamu dua to ko wi Uge mo uka mesun ko de unge mo
0: Yawa in wa fai ho ga sangi ya mi go in sa ga bebe da dume ki pe ndi in du mamo bebe da ma dume pin agia ndan ko ko ban ba ti aga no ikami wuru ka no so go be pin awugia

0: Ya wala je da bi abe hem bulun fa e so wure hura ma so pa huye no se akwa sa tomba no me hunga sinsina ma.
1: Brute ni ikura ndo me ru sibo. Dura to go wa okura gbere nu di. Yira awasi go yo wing gbere nu ya o gbere sa isu ma una o dura to go wika. Wi ma o kaso kaso wi ko wa o ka du bi kwasina un wa. Yira o ma wure o awasi isu ga one to one. Wen gbere ni aman kami un ti ayen ga gbere di udi ya. Une to na ma kaso un ka go du bi kwasi na wa. Ara gbere ni suwa bada a kagdui kasu akamanen dui na wa baik mama saki turana ali kamanen dui na wa mame adoro bana manen gwe we yira brute nsa biki amu dura tokowi uge mo ka mesun ko de un gemo.

0: même non sinon. Il a tombé là-bas et fait hier qui. Il est sonné en quelque.
1: Atata bute sabo se asa to ba brugu daba no se daba ni pin dangi no so so ni esa wa so iba go ha ma bamba buka te meri so I saw ba ton ko bu sense se e mo buka pon buka kura pon be bamba te meri ya sakura mi huwa ma so ma ya sisi na mo ye ndaba ro wa mi bu creating bit agi agi so ge ni mo so ba so ma so agi atene ye ba so ma so be so ma so bi so wi sa procure o to yera o neto ka sa be so ma so bi so bu go dandu ga sa nda be a wasi be ba nto mu da ga mo ki hi kwen bit agi bu ga pon ga ita o ko genga ti aye nda ba ma wa mo Senegal mbele agi aki a atene suru waku senso wakwa yuye bakio ura makio ura te tanko edeme ba ikin dobi azuma dangunu so wagui baga nuna wamiku nimbe kure miki andi ya ba wahala na makio ura tenso haba ya ten boku kumwe suhi se aga haku mwa ye ndabaru mawam ni wame yabisu buku daba ni kwenye dangia nagbisi ya suhi masu niku osu areki FM Nortina Sawe sabo sa jo da obia ka biela samra jemi si hibia ba son masin ba mbira ga bruku da ba ni so gbi ka so kura wa gwan lo to di fatao ye so uni ba mokto urob za san wa so i boga bamba bu ka iton kura bu meria sa so win ton gbi gun di simba i toro mi gon sa kura mi ho ga wa maso masin sinama iwi ali mato burigi o san wa lo to ro masio gwan wa lo to di fatao mi no so areki o
2: ton banamo me na wa me ba tombe benga ka ha de be ka tem ba ye nyen mo ku me ba ye sui gangia Tombakani toto barongabu habi wa me baton ban damo toto moho. Kawene buna buye mehi paske barate nga gwahia bararu ye gase. Ma barare gatroa he gasa gatura buka e nori kogonsen. Me amana yelu banye wa yelu yentin kawa. Maga ha danguruana kansen. Ten kwa baye ni kankwa mana kogon ha kupite kago me ten kanga gobi. Kangwe gabi ke anane mwen barare ya kame hama emo he ga suru ye ni mperu. Me masuru ye ni kakwa kakbomi. Kangwe gabi bike bude na hume. Kan hata rega gawa. Ya hukode be mwen ya gere gya. Migyanti ba mada. Kayen sanu ba mwen. Yibobe bike yibobe kwa. Buhebe son a kanyira kanguma ye. Yegade tekuru migya bobe son. Me mini gwe gagi na say. Ogo me nyata. Me yena be kanamo bugen buna buye kupa. Su barare ga dam kamase. Buna buku pa buka buwan duru waton kuro mbarara. Buwan ho waga anwa. Ba bunkude gina yewa. Ba wakabu mi. Buwan yu buku kume bu. Bu hino baku. Kanka wangwa buwan binti ba yewa. Mudu nabe kana mo buna bu men. Kamo yeson bang gina ganu wa bu buwan sonyo. Buna bu men. Ba mera binti banku ganu mo. Alafia yemi gantare gamu.
1: In wawi alimatu burigi lo to ma segun wa lo to di fata ho ya iso ada kin pe mi gun so ati a so ma tumba ta ma san bet ta ton ko bu ne son wa to ma tumba te ma ga ka tus na ma ye ka no mo iwi chantal bio bakari usan lo to ma segun wa ngen lo to di inu sa ada ki
3: ma tumba ro ta ha mera sa ya sa mi ko bu ke kara nwa besen ton ko run so sa ma mi ko bu ge mata na ta sinami kun yara brate kaniwa ma koko buge suma ga yewa ya san yi yara ne sawa simen na bundi kama hesina nwe miku yara sa suwa yuse kura maka hewa samera ye ko kwen kaina awasimen na mo minti amu akura no buka yiru kere ka kme ara marutumbarate kwa biba makro baro kwa onye ndutura buka droswa kwa hime nabundi kwa kume maka wahalana sama amira bi bara tondro dabinu mo sansua mwoto nkuro atondro dabinu mi damo ma akabi wa hime namo yenti anye mira yenti kwa kume ide baratewa sama aswa kwa masama behe kuramurobu kuramurobu ibabi umo mabaka nubu kiri maben bigbiku marobu uwi mwoya mwo nyendutura ukawim bigbi ko mara winti wene unti da somo
1: mena yena ga ma tumba tene yera wilo to ma se hun son ami gon sa e ho ngani e wan pa na maga ga tuma ma tumba tete ya tamamo
3: ama ka ti tu magana nu mo wonton kro so yera amera gaso kawa wili buga ya nu mo wonton kro so a wiji bu nu mo ngumame nyemu namo ya nasa san no ne bu mbadona kaso kawa nyemu nu na me subaru yan dere mame yanwa kama de magonye me yango mana an wasi menna ka won drawing ba kada monye yan yanna mame ni pika ya kuramo yangudu yenti ko pen san brate bo ya turumo amame ra suko pen wa won wasi nyem murakari moye ya janwa kada wasi nyem murakari ba an wasi kire ba ambaro ba de mama won wahin kilo ti ya kara awura ye ba proyante ya sa nyireru ye yoko de buka wama ibarate tanun turumo
1: ibarate tanun mwata mpa ya sida wina kwa wama buka kwen buka nun nori shima ba makaton pege se ene wen Chantal biyo bakari
3: somira wan somite tu maka kura yira se buye wa yelu bote tu maa ya turumo

0: su yen sombro ko ko sincia ama yen sona baba nu ye mera ba nu mera ma ba wa ma ka je yira ya nwa ma ya ntone ganu ga ganu ye be hagira kaso ga nwa bara gina ko bo he wa bango pwen bo nu sombro ko ba ko ma sombro mo ka ho hindia su ko wa so ina kin nengi bu kana yira ko ko kari ko bo yari demi ankpe ati media de mesagira gbengbere ka kasinande luko to dia kurwa mide maro yera ka nwa bae kuro nye mi ma yera ka nwa kuro maternité de mi hagerwa mi anwe ni bae kuro da ma ka nye ma ngungu wo luko to dira nwa ma baka maro si amomi akukare kwa da ba uka nu media
1: inwa mi ye ma sin ama tumba mbira ge mi ami ko so yi be ntero nsanga magwa ga mi essence ya go yo wa ya lititi ama ntrace photo ti aso aso be se mi za ba no eso mo so gun yundo in toto gu so mi o ga benga o ga busu hima ba kati yes na mo ka essence ngwe yo bi mbira ge
2: magon fo de san ya mo aso wa hare ya kpenya do mi amera gina kiria be hafu o ba ben don esa da mo hafu mo gwe gina sai kada ben ze yo gam san ka hegere de ma ten de san he kada gwe so he san yin na ten fo yo burundi aga da gere kon no da ten asa ifu to san yin ne da weru kiria go yo ba na da ten an wo ka ha wa hara o mena anjero ke o da weru we wa bitani ya wure aso hia sabe han jem jam mo ko ba ni ho tonen walu ho an ga ga mo amo ara ma en do ya mo ka kire an wa to ga ga an kan pin yo e ga dia hazio sin no wala ten han wa ya dan kwa ga kwen ya ke bugwa bu se bu san hien ga me
3: ah han ye mo do mi esan se ngwe ba ye me ba li ti ta do ke ya ba ga wure bu gwe won de mi ga we ne em biru ne ke bi wona afue ke bi be fo bi hana geru kwa ga ba be to we esan ga gwe so yan pin awura be so ane a esan ga gwe so yi man gwe so no hin ase yo do be hen ba tira yi hada mu mi de yin so ha en don le mo ha iko ya ga ja ha mo he ba ten
4: san he li ti ta foto da no se ya kan amanda bogo ne foto ti ya an san se do ke aga man ne won agin gwe wa na mai ka de masan se ya ama an gwe gawa wa hala ho ha ma don mi gon ka na ton so da no ne o dat na mai bitana ko wi ha ko ne wi kun me wi gwe so mi ni ga mi ni mi non ye ga hon wa ha baga baga ye mi gun mi ba san se an gwe so be ha ne ho gwe so ye ga gwe so hire non wa hala ha me ha de ma gangu man ka kini ba san no ha sa wa ne non ka ye ka hon bitani ha to ka ha won don ne wa
5: basan kisu kiya baswa wahalo domi ka wenge uge apa gere sansie me sa me dia yengobi apa ama benti bugone ba mamo benti sa ma game benti ba mo tanje mbe agya na kana mo busun yengobi wesi ama de me ya san
6: ko ba e mu an piare o ku ga simo mu ku ga simo ga ha de yelo ye ku ga kanyoro ga ma an jere wa ya ma yide to mai san he ti gare na ga ko daga tin hade mo mi ye anda anya amanye maga wai tie hiso ye haga we tin han ko ne haba ga wa sura hare ha sanga so adagi de ko hego dua haka ma bude de de ya me gare hon gire ga dam hanye ma hako ku
7: FM Northland
1: daba so since agi han buto ni creating bira gya so gini won so gin atene ya ba so maso mi kun be so maso bi so baneto ya si da mi abugo dan duge se amma kire be awasi be ba tombo daraga mo iki hipe bira gya ndia de wa hibe ban ka hu mo banki bu goi fara wato nyo nyo mi kun so aso bane bugo dan ko si obi procure ingres o you guess why you about o yera mi kun one ka ma bi ban tombo wa han mo sa nda ton ko bira gya to ba ma be no so wa be ton ton awasi bi ban ifa king me ban wa ki kurukuru bo wa migo migo to bugo dandoge ya me bugo pe yipo buka be buka yanyangu ba soma yu sada in wa creating bira gya ta ba isa no sama ne huka be bon ko gison buteni mira miko
7: FM
1: Senegal gin asuru agu senso kwa yiro ya ba ma be nke owura mi kwa ma ke owura te tan kore no ne so do mi no so azuma da gunu buka he ke owura te ko guri baganu no mi gu bagani ne so be nke o dia da bi na ninu ni kura ba mo na ke dia ninu ni kwa mi nu nuno bu ko hi nu nuno bu ko mi ere to wahala e ba kuro ka dia mi gombe ba sa bara ga me ke o son so bu no ga ko ba ma sindika ba bara da ba to ya ba ne to ko ye hasi bu ko me bura ye hasi so ke owura te bu e wo he aga ha gunwo in wa Senegal mbira gya wa halai pa mo bank so ken ke wura mbira gya sane huka be bon ko gison buteni mira miku sayin ba yi ma wi ne so be no sama wi chad in sinasa kwa wi abin tin tukun ga una ra ma da wi ya san traffic mu ambassade no un convoque amigo yoga no un convoque yira

wen nugida de sangire wa awasira yen somba kura don boge buramo kirikiri e negi agumati no yako son kinga yenak bangbrekami kayinyal duroka yuka bawre kuro yera sa don bo nyarundi an son king moi wen nyeno giro kakma e don bo doge ya ganyandere mewen kankra soba ongume ordinateur kakme anna ye don doge sa mendi on ma television amo ongume nyeno doroka ninu ya kakura son ruko gehi yekpuro son kin yako non sumiwa aga yekpuro son ruko tombe nyani nganawa bamo home plus masa an ye doa ge fitira ine saga ye yamo ye mbiroma wisa togo yako tusiewa anyeke fura unobu yaga kohia anwen nyano mwande nimo ankuma go ekpigamo kakpe ankohia mo figo figo azuma tia fura gabon kada wero sere ada aga gobi pro wiro go ama emoya anye ka television sana bigo unsa na en television saka nera yo 24 pouces na onguma me 32 pouces ama kien baga baga e 43 pouces yekro kakpe anwen mwa kason kinna Benson yani ngano mawa nino dankire yemi anye mwa kadon bontia ya mwa yembiro mashana klimatise ya mwa yera nyanyemi asye ya koga yisombroko ikisi doro kano ni agesi mwa nyino makino sombroko nyani nuko kwenu yisombroko siya wa umaye mbwen mbwen giyaki yenti ya wame da wuna wane ya gana kwasi ya sumatia pa unumbe son yani wane kampulu ita yiganga nyangwa mwa imanye o anson king nyani doa ge won yiro nsaga momi bayen ganyan sangira bago no son wawa ongome bu ikwasi bunun pa awe ye mbiro ba ma be ngwe ikwasi anpa bugu banyani nedoa wahala ye no ngira ipro abusun ogisi bago no yewu na awa anson king kahu ka no gbengbere kemi anwe sa kan din biragia angbengbere kan grendo goto jite girae ako de ai sera mo figo awe gbengbere kan wonu ko gia nia ka son king wa o masana awe sa akpa ko biragia ndi angbengbere kan grendo goto jite mera amerio son du yerum biragia suru gabo mbago nia ga son king wa amma ki ga nuru yeri wa badamba momi anso ga badara banunwe mo atari o no ba giro tia kam no ba ita soit 11-08. On kumame kakme adamba yitare, kantia, noba ti akpama noba ti atare, kan noba yita, noba yine noba yiro, noba yine kam. 01-66-08-97-90. Kason King, sanyangwoku yera.

Naru sebo, kada gin naru sebo.

I hear the baby do the

Ingorado,

Hey, bye. I'm going to get you.

0: Yo me he pillado acá al lado y no da yo le.
1: Yo me he pillado.

Aviva!

가요.

0: embali jambani rabe fila godire mbetire hana subukana ni himbe nta kuti gese din for the day takwe gese mabbe don goddo kanti wodon wuro mudu mo wuro on wodi bey bedin yata nyama gese kirere don yande goto mabbe e woni e woddi foti o yia be e nyama de gese makko do e yakka gese makko yakka e nyama gese makko de woni e ndi nati don di dudi sane demmo woni takwido gese makko don kanti o yedo batti don wi wane fabantum taymanam be din de gesa di kagidi gesa mo wi faban on o don kanti mudun dati leggay mudun faban on o onci be no onci be wakadi be god dog woni dogga do fa legga heba be din dogga law heba kanti nana do fa legga gay fil be agota e dane don be a fuki be a wati dem jombe bo wa wi a on bisania ono dimme to dirige e be to dirige o isani jo on be a dem badi ni be ma wadani am min do je hen dari an sa be an ta yobe dem mo gese mun nyanta wi a min ba fa min ba wari be a ai o to no wari be a mo gese biado tayba bi bo wi a min do gese min do min ba min do wane jo on gese gese mun nyante kanko wi an tayba namo tay tabo do num bi a wati de pa dum bi a ko bi a wati to no min do kanko num wi mi fada bi min do min ba yobata bi a kanko min gon min nyama mo gese mun nyante kanko yobata bi a na tayba bo bi ko bi a ko fadi bi a wari kanu yobata bi a yobanta bi a ngai kanko min jama to jos bakan to no men ke do modon noddon kollon e hakune mo be am mo gesa mudun nyante ko wi tayba ne bi e kalen bo tabudo be ko fadi be awari mo yobata be ngai me ketino do modon bandirabe gare embari jam
1: manu fini
0: moenu
1: adam mun daga warbi
0: adam mi hetini
1: a mo kesa yo barabe be ngai
0: mo kesa yo banda be nga
1: e mo kesa yo banda nga marlo pe wala ko
0: wari be daga bi ti sanari zani zani Embali jam. Embali jam. Enjani. Alo, alo. Ameriku salam. Iza metini.
1: Wala jombe yon tiyo woda
0: agonga. Awo mwe yobante bea mpatlo bea wai namo jongesa.
1: Pakdo bea wawari o.
0: Jonge ayi banda bianga yetti sani wadi bedake
1: Hello
0: Embali jam e jam wenu
1: Akim
0: mi tini
1: ah wala patdo na kan ku jam
0: patdo gonga kan yo banda bida wadi bedake mi yetti sani sule Akim sani geti nyanne
1: Banu bin
0: e jam wala wenu
1: Jobbe ndaga gwe
0: ko metini jobbe
1: Ah kanko yo bata be ngayo
0: Moy mabbe
1: Paddo ngawo me
0: Paddo mabbe da yobanda nga
1: Ah kanko yo bata
0: Wadi be daga jobbe mi yetti sane
1: Do ni
0: Embali jam Inne mara
1: Idrisu il Eldorado
0: Metini Idrisu il Eldorado eh
1: e
0: baru pulo diwe no
1: ko fa timo awu fa
0: no e ya baru
1: ba pulo diwe no ndi ko ndi mi fa ako baru pulo ko ma ude yo
0: eh mo ma ude eh
1: mo donga ka ka ma ude
0: to wari mera ke yeti sa dege e durado kango no e mali ja mo no pore metini Paddo bi da yo watanga
1: Kanko
0: wari ni Wari be dake Embali jam
1: E ya katumbia
0: Mi etini
1: Mubaha Muhammad go tai
0: Ah bokay Muhammad mi etini Aya Embali jam anira Assalamu alaikum
1: Ah gojo bono banu fini
0: Moenu
1: Pore kuzu
0: Metini pore
1: Eh, Pak Lobra me WhatsApp
0: dia. Kang ang wi mo gambai wi mo fatna.
1: anga baju mo modi he da min kam me no mo apana yaar dege
0: ori rakhe
1: ha
0: wale bi jobo dege
1: oh
0: mi tini
1: eh in jobo e o wa bua bi mo ma fa
0: an a wi fa o tai badi
1: a wi fa ba fa ba
0: fa ba te fa ba te o jana no biere on ju avan on ja fa dai
1: eh jobo ja fa yo me ba o hune ka ba sa mo
0: eh
1: Enga
0: juma makorelo apa. Wari fera ke bedeki. Embali jam.
2: E jam na pinne ya.
0: Inne mala.
2: Ai di baburuna.
0: Meti di saidu.
2: Ah, ba ke de o di donga.
0: Eh eh.
2: Ni do mo wala donga yo.
0: Tulo mo mo jonge ta ga yo banda bianga. Wari bedeki. Embali jam.
3: E jam na wanu.
0: Inne mala. Moi
3: macinu ta bu
0: meti di macel la tarabo
3: pa do be ha ran ko wada no me ya ba o do de hinu me be bala ni ya nan ta ta no ta no bali
0: wadi fer ke embali jam
3: e jana ban ni nya
0: cuma
3: e
0: meti ni
3: pa do ye wada ya
0: aze
3: am mo ya ya mo fa da
0: am ba wi ba ala fa da
3: Oh,
0: yeah, I'm over there. What do you feel like? Embali jam.
2: Yeah, yeah, I'm here.
0: Mine mara.
2: Ah, bi adam ga ni.
0: Bi adam mi hetini ilag. Ah. To fat di gango yobara bida.
2: Eh, gango yobara me.
0: What di bari bedage?
4: Hello, panu sinia.
0: Eh, jam monu.
4: Amadu manun diga gwenona
0: metiri amadu maru
4: a mobea gordo ge wata be anayo
0: gordo ge sai bata wodi wadi wadage embali jam
4: awo lapinde ya
0: valaga dege
4: awo
0: metini
4: e patlo ka yobata be anano
0: aha Amba yi fa ban tun tai banan
4: Ah mun ka na biya ta bo na fa mo na na biya ki kan ko
0: Wari wari mere ke Embali jam
4: Ta jannatin ne
0: Inne mara nyoma
4: Mar bai
0: ko Ah subhanu no a cire hako
4: Ah kango yo bar o hela o tun di hela wi ko fada
0: Mhm
4: Kango wala o to yo ba
0: mo jonge sa yo bara bi da
4: din
0: linka yo ba wari bedaga sani gidi bai guru
5: assalamu alaikum
0: enjan ina banjirawo eh
5: biku
0: moy alidu illa biku metini
5: e bomba yo bata me no bimo sama bimo fada yemo fada yemo
0: asa anwa sama fada yi
5: eh baba wata ho
0: wari bedaga bizani gidi ani gidi biku alidu pote lugo pari joints baka doye embali jam
6: Saya
0: nak buat nasi. Mana?
6: Lisa nunda kalau
0: pe. Idris sama ini.
6: Ah, tenubu bawa guru ya pe, bawa ya ke fak bayi.
0: Aha.
6: Ile.
0: Wadi berlagi.
7: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Salam ini mana?
7: Sabi Adam kalau boleh.
0: Sabi Adam ini hati ni.
7: Nabi Muhammad ya beri awak lega.
0: Ah, aze.
7: Nabi Adam ya dogam.
0: Aha. Wadi beda ke beti tane sabi adam sani geti kanu le bolu.
7: Ana mele.
0: E jama la nyani monu.
7: Bonu ku suni. Ah pa do ka ya warang ai.
0: Aze.
7: E no ya sa mo ya ka fa
0: ta. Sani yeti zane umaru. Yeti zane. E goddo kare wara ci bigara ci bigara la.
7: Wa alaikum.
0: Monu.
7: Jaga do gal la go ka.
0: Itaga do ga meti ni.
7: Ah jom ma pa do bia tanko yo bara me jom ke sa yo bara
0: eh
7: jom ke sa yo bara
0: ge jom ke sa yo bara bi da
7: di
0: suto ine mara
7: itaga do ga gwe ka
0: yeti sane
7: ni sanna
0: mi wadi be da ke goddo gade wala ci be ga jo ga wala ci be ga la ci be ga la ha jo ga eh embali jam
8: Jana mana sini?
0: Inne mana?
8: Oroj ni hukul.
0: Oroj meti ni.
8: Ah, bilik lo, lino beranga pak dekangko, kangko ya barai.
0: Aze.
9: Biro samane o hina.
0: Wadi wera ge weti sana.
9: Bukira duma na ba de ka den ba.
10: Ya moji ge kide kuire wa.
0: Eh. Eh basa dunga.
10: Na.
0: Mieti ni.
10: Ah, ina ba eluwa wa.
0: Mm.
10: Ne gune eluwa wa du.
0: Mm.
10: Wadi gola la mime.
0: Wadi wera ge.
10: Mama kango de ge ani ke
0: ga. Wadi wera ge weti sana dunga. Ya jama la pine ya
9: ai jama la pine
0: metini e mwenu
9: ara kuji
0: ara metini
9: bara juma kuji kango wai mi fada yo
0: aze
9: abidi fo fada no e bara
0: eh ah baru go bari vera ke viti sene eh bari jama mwenu moi ni
9: ndiye bona kinu ka tore
0: mi fama na nene ne o
9: yonge gaya ba sangare
0: yonge sa ba tabida ine mara na naidu me ine mara na naidu ndere wada gachi to mi yeti sane wadi wadake
9: ano ban ne wini
0: e mbali jam
9: e jam mala wini
0: ine mara
9: adun daga wara
0: adu mi yeti ni
9: a pa do nganga ye bata yo
0: pado ka ye bata
9: eh hawe
0: do wadi be dake
11: jabara helero nga dora
10: assalamu alaikum
0: amelegu salam tak biogaya
10: ni de biogaya ko ndati de do
0: ne tidi biogaya
10: eh ayune
0: eh abara do
10: ko toraba mi di elezi
0: aha
10: ko aji ba pa dunga me
0: eh
10: kango ba yo bata ko aji ko pa dunga kai yo bata
0: moi a au au au membinu akune padudo e jonge za moyo bata kanga menyami
10: tawya me jonge za me ko pada mina o pangi pandi biyo ba jonge za yo bata me
0: jonge za ba jere munu wari bera ke
10: ali jam
0: te jam wala moenu
10: samu da ngi daki
0: samu mi etini
10: eru do samane ko be o kango wari be
0: aha
10: wala kango wari be nga
0: wari kango to don kango yo bata
10: eh kango yo bara min kango kango elia
0: wari vera ke kango yi pada da ne
10: anu vini
0: ye jama la moyo
10: min ko min kango min lo ala kango yo bata
0: ya eh mo mabbe
10: patu do go yo bata hey
0: patu do yo bara
10: patu ko yo bata ki mo ku jor
0: na tera god holi jabe nu wadu wadu moro embali jam
10: aja na wale
0: moy
10: yagi gabe ko
0: metine bu yagi
10: ta padung aw ya bata
0: padung an kam bida ya bata
10: eh
0: wodi mi yettima sane gonga to ndari do to anono debe buto ngalaba do himbe laso e jena de himbe laso jena bam himbe sappo e joy we are padudo benga kanyo bantanga himbe sappo e nayo wi a kambe anu jongesa kanyo banta benga himbe sappo e nayo o wi nanoy ne himbe jowi nanoy abdullahi la kirabore o wi a himbe binono himbe fuma be bi jongesa kanyo bata kamuni abdullahi la kirabore mamadu tepare bio ilias ila bagurung paru demokuseni la gomosuru e ada ila siki himbe jowi to himbe jowi be di be ta himbe sappo e nayo don be gari himbe sappo e jenayo biube jongesa kanu jobanta biya ngai himbe boto non sappo e jowi padudo gesa padudo biya ngan wari kanu jobanta biya ngai to non no fila medin utri jons bakano kanu e ano timira dodos na menje tiom budu me mitika men chane sane sane do men dran ton to ale utni fab jangwa kamisa en gala bine fila din budu da en gonga gonga mo wodi gonga en bitambiten de maji di maji to non do men dran ton bandira badi bereken.

Darungu sutima, darungu natima, subasan danugia buda.

So a gison atarata won su ogun se so kwa ita mi obi so pasu kan su so bo se po sa to ho kaka hoko jef da obi o ka bi ala so ma jemi se bi ba so ma sin ba mbira gya gison bute so ma kaka hoko yiso ka hoko gison bute ni ya ti uruho ti uru hi benye ka ko ma so ma ka ide ni su ka ya fani wa huti sanu sanu ina kwa ka hun benye ro bonuko

0: tantro wa sandra me su sa etro ami mi haka wa ne suka nyero bonuko mena mi te ni ami duma kanga tia yiru no bai ne ita kam no bai yiru no batia no bai yiru yiru ngume kanga tia no bai ne no batia ne yiru tia no bai yiru no no bai ne ti uru hesa ka ho kwa me exon bute benye ka kumaso ka ideni 7 sukunuma kurando ana wehi kuna ya waju ya dawbi wa suhe kaho sugunu mwa behen ti isa kaho kwa behen kaho so ti urusi kaha we kaso imbe ba diabeti ni mwa mbira gya ma ti urusi kaho to ay suen kangu ha kaso giba duke yetu ay ma ay nindu ay suen kanye miya na ino to kaha e kaso mi tansyon mbira gya nti kaha ka tansyon suwe se miya ma ademe ton gara de meto a won boho no kuku wa yin do no mo ngume di na di to man no sa de mi hwaki ti uru ya ika ho pa esu to ka de ma kanu kwa de mi hwaka ki won boho ge o isu re sewa yin bi so ti uru ga ma ha ika su mi be ton ko mbira ga no ne de mi ga o mi men no ne ga na bara wo hara mo to ti uru hi ma ra ika ho aye ni men no a de mi ka no su mi wi de mbira ga me be ma mo ni mi bi su ika ho be yin ro bonu ko ton to wa so na sa ben su ko no ma
1: Our academy, I think, will be rather more.
0: Oh,
1: the whole point is, you know, get Yama Brandy than
0: Yama.
1: Am I in the young baton? Yama, I had it down.
0: Oh, see, we're here.
1: Oh,
0: Yama, so see, you boy here now, cut it, boy, and what? Grando. Maba no soka. Mon pi ande sanu no ame. Ade ra du no ka ogina. Oh. Kasa. Anyoro son wo sanu no ame.

0: Kurando.
1: Gracias.
0: Oh. Alafia. Maba nusoka. Zakari, ana gbeduro gibo.
1: Baba do.
0: Sanu sadagi.
1: Oh, ati mo ho ave.
0: Oh.
1: Hai, sanu.
0: Mhm.
1: Baati yo to.
0: Oh.
1: Ba mo to ho ku mo ka.
0: Mo ha san wuru ho.
1: Oh.
0: Mhm.
1: Yara de me na tai so.
0: Oh.
1: Eh, so ga nyen ya.
0: Mhm.
1: So ba ye lu buo ko ha ti ga ti wo.
0: Mhm.
1: Yo ho ko ga ko le so an.
0: Oh.
1: Moi no ku ga ko se ri an.
0: Eh.
1: Oh, tell about it.
0: Yeah, me.

0: Ana wa hikpuna.
1: Lafiya lafiya.
0: Oh, sabisi mora.
1: Kuni aya.
0: Oh, wana kuni giwo.
1: Ai ni siyari.
0: Yawa.
1: Ki wu ka ki ka hukwa me.
0: Oh.
1: Ah. Yobe ya mani mo.
0: O mena mi ya.
1: Dim dim.
0: Aga hombon ko.
1: Ati ti wu ti su agina.
0: Oh.
1: Ya yin bisa.
0: Mm.
1: Ati ya kuliko.
0: Mhm.
1: Mai duke bi ya ye mo gindo ala no ya an ti ati go. Oh.
0: Ye mbiro ni mora.
1: Ye mbiro me.
0: Oh.
1: Ati wu ti ka wu.
0: Mhm.
1: And the cattle.
0: Oh.
1: And so I'm you must have been eating, but you are met. Must have been. Come on, I didn't eat it.
0: Oh. Eh, so. We put out in Brum. Brando. I know what he put out. Kurando.
2: Alafia.
0: Musa mama njima.
2: Gavanta kanja no tuli.
0: Ana gavanta kagiwo.
2: Agoma sha.
0: Yawa.
2: Madu mbe aje ti musa fa ya de ina ma ti u ro ko mbe so sha.
0: To yawa.
2: Ma e dura ya pa won ninu garo me.
0: Oh.
2: Dube we na wa me wa kan kan wa ya ka ye tan.
0: Eh. Yawa.
2: Eh dura nga won karo e to yen kun o ye dura won ma de dura me ga wa mi.
0: Mm.
2: De na wa ra bo ko ha ba kan kan wa ra wo de fi si bi ya.
0: Mm. Me na e ga wa ma nga di bi bi ga duge bu ga sige na.
2: Ye en sa ba bo no. Na ye ti wuro ho ira.
0: Yawa musa mama jima.
2: Kwanso.
0: Sa se ara.

FM nosina habaruji meden e Faruku Mere.

Zanaga ira wa buda ko zanjali kinga jaliyo, biyete na yon zanadun.

Sone o ko sone ma chulo mpoku, vinto zani zoru.

0: sa wan ba ko son ko sa ma jef da obi ka bi ala sa ma je mi si hi bi ba son ma sin ba mbe da gya ba ne so ko ra ba to boy sa bi da ba gbe ka de mi na no se pe bo an ba ta sa wa su wi ni hi ya ba go ha bu ka te ta ko ba ye me bu ton ko bu ko me so ai so ba ton ko bu san se se e ma bu ka kura bu ka bi bo an ba te me ri ya sa kura mi hu ka wa son ma sin mo son ma ku ma sin mo i wi ali ma to burigi o san lo ko to ma si o gba wen lo ko to di fata o inu so are ki o
1: ton ba na mo me na wa me ba tombe bengam ka hadi be ka tem ba ye nyen mo ku me ba ye sue gam gya ton ba ka ni to to barunga bu hadi wa me ba ton ba dam mo to to mo ka we ne buna bu ye me parce que bara te nga gwa hia bara ru ye gasi ma bara re ga tro wa he ga sa ga tro bu ka no ri ko gonsi me amana ye lu ba ye wa ye lu ye ntin kama maga ha danguruana kansi ten ko ba ye ni kan pa mana ko gon ha ku te ka bu me ten kanga gobi kango ga biki anane mwen barara ya kan me hama e mohe ga suru ye ni peru me masu ye ni ga pa ka pomi kango ga ba be biki bude na hume kan ha tare ga ma ya ho gode be mohia geregia mi ganti ba mada kayen san ba mo ibo be biki ibo be kwa buhe be son a kan yira kango ma ye ye ga de tie kuru mi ga bo be son me mini gwe ga gina sai ko me nya ta ne ye na be kanamo bu gembu na bu ko pasu barare ga dam kamase buna boko pabuga buan duru waton krom barara buan ho aga wa babu kude gina ewa ba wa gabumi buan ru boko ku mebu bu hino bako kanga ma nwa bo binti bai wa mudu na be kana mo buna bu men kamo yeson bangina ganu wa bu bon sonyo buna bu men ba mera binti bank bankun ganu mo alafia yemi gantare gam
0: so ati aso ma tumba.

0: da anki ya amma nye maga wai tie hi so ye hege wai tin han ko ne ha ba ga wa sura hare ha sanga so adagi de ko he go dua ka ka ma bu de de de ya me ga de hon gire ga damu hanye ma ha go ku
1: FM Northland
2: sanga so ngu da ba ni so hi so kura wa dangbo wa me ni tin ka bon so mi ko mi ma gin atene drogo mi wi se ho siga turo no so hira o gago be PCFM gi wun ge so ba ne wi dro wi ko bate ko mi ibara da ba no mo wi ge so ne to se hu ya wi da ga ma se hu wi ki wi ku ade mo hunto ya wi ma ga dandu ge mi wi ka win ti ma yina mo to mi andan kura wi se ho siga turo wi o ka ser ko mi go ama ka sai ni banu ne be ba da gun aba mi ki ban ga he ka hu mo man ko sina man de sina mi sai da ba no se ne ho ga be bonu ko me na mi go so e bente ko be no se ma gi atene be ku ya tin be ra gi aba ma so ma so mi ya gi so gi ni mo so be so ma so o so bi pro kiro ara da to ya wi to ya so ne ye sa be ya wase ba be ba ngo ifara ka ho so do a mi go ban to mbu da ga mo ki pe be ra gi to be so aga be ra gi bu ko wure bu dan so hi abu bu ye dan du ya bu ye dan so hi re mi ho bu ko pe bu ka bi ba pro ta ko hi wa me ye ma sia ki ya Bira gya sane singa baro gison son hogeni merami kun sura ten tunda République démocratique du Congo amiku mawi Joseph Kabila yin osan ben tenir au gros to kawingi ba no ne ko amiku maba kure swi wi Joseph Kabila wi ba ko kure ngulugi wi mba si aton itaba ma wa amiku nka be bo nga wi son rumo e ba na gire ba ga ben kure swi yira wi tenir o wi son amiku wi Felici ke di buka kwa buka no mba no fuka na sanga ya se ma wi Joseph Kabila ma bara no siri ya amiku wono ai kenda no ka wono ai ru kenda no bu nsuru no ba neseso ye sababu Konko damin kwa mao ma no motabu mbiragia baraga no wi Joseph Kabila baraga no Siria in wari bidu kati du Congo mbiragia mesama inu hamia gia atene hiya pama ye to yerami kon koma mbiragia sene suka be bonoko so da Senegal mbiragia gia atene suru wago sen son akura yiru ya pama ye buke ura mbiragia ama ke ura te tankore ya hansi so domino buka heke we ura zuma ganu mwami konguri baga no na wato ndia benkie dia damina no ninkure bandu donor mo ke biwo ka ke son se wo pro so e so be ba san ba ga ke son se wo no ge ko ba sindika ba me to yansi ya won ami ko bo bo pin bu ka ke wura te gi ho gi ke wura te bu ka suisa ma ga ho go fin wa senega mbira ga da ba nsa ma mo so ko e bo ko gi ho so ho ge mi ami ko so ho go da ba nsa ma me no nyoro ami ko ma so he ye na so go ya se no da ba nsa ga be bo no kwa Daba ni so sebe no se ma bomba ga ma tumba ta sanwa yeton ko no so wa to sa ni so so ai so ba ya hasin su ya mi gon pa buka kwa buka ita uko sebe ndaba no se ma ma tumba ta no mo ma ga ka itu ma ma we ni akosi na buka no nori ye ko no daba ni so sebe no se ma essence ya go yo wa gon ga mi be ba se mi zaba ma buka ti yes na mo ima bi ya mba no dangwa mbira ga we ni tin ka bo mi sa kura drogo mi win se hu si ha turo hono so hira mi ka munde nya meko cinema enda ba no me sa ba no se ma repri di bukati di Congo mbira gya goma be je kabira ka wingi bu ba no ne kwa ma ba kure swi wi je kabira wi aba so aye ngirugi ye ba na gire ba ka kure swi gira wi felici ke di wi ba no so bu ka kwa ka no ba no fuga ima enda ba no da ba nsa ka be bon kwa ni kpinga na ma ya se amigo je da obia o ya sna ma simba mbira gya ka wi ala sa ma je mi se hi ba ne so ko ra be to bo sa bi ma kwa yo ku da ba

0: Time no sina. Yera tomu la ba ifeg yake. Yes one I ain't garika.
1: Sanye ni saduwa, sanye ni saduwa, sanye ni saduwa, sanye ni saduwa, sanye ni saduwa,
2: Miro bisibu radio no sinan sore ku kuro sabe tobura gison so hoge undan ko ko baita kanne kan wo kwa no bundi radio no sina ye fai mo ko di ka di dras won je gibo amon sagoko bara kosuni nura won akon men na bombira gya suga ni kuro tawoko misora sago fagi di bebe sa no sinan sore gibo benti ko ima ayromo ikwe ga sogo ye mbe wini ibikia kon men na bombira gya kama megoiko bara kosuno onkuman ko sidam braro kabare no ti kuro supe suga ni nyango omena onku ko baita kanne kan okwa nobu
1: lase woru mo umbibu saye ni saduwa ya saye ni saduwa sugo gasida saina
3: fm no sina 90.8 abembereke 97.3 aa

Sanye ni sadua, sanye ni sadua, sanye ni sadua.

0: Miro bisibu radio no sinan sore ke bukuru sabe tobura gison sohoge undan ko kobaita kanne kan okwa no bundi radio no sina ye fai moy ko di kadidras won je gibu ama sagoko bara kosuni nura won akon men na bombera gya suga ni kuta buko misora sago fageti bebe sanu sinan sore ke bu benti ko imma airumo ikwe ga sogo yembe wini ibikia kon men na bombera gya kama megoiku bara kosuno onkuman ko sidam braro kabare no ti kuro supe suga ni nyango omena onku ko baita kanne kan okwa no bu
1: gese woru bo un bibu saye ni saduwa ya saye ni saduwa tugo gasida saye ni saduwa saye ni saduwa saye ni saduwa saye ni saduwa saye ni saduwa tugo gasida saina
2: saye ni saduwa saye ni saduwa.
0: Sasa ya mbibu siu beka kilu beka suara kibu sabi mbari kutabula miwai ka sun suara ki giso nso gidi sawa wiku matarata maturi wono la iluka nyendano wakatia nsuru wakulusi nso wakula ita sayina kwa supe suka gina tu inwa miso wa sago gina gisa tonklobu pimpuadu nswa sura sago wisena mkumanku bisaka nirobu ka awasi kamwendeba mpiragia bimi answa sana meniso tu aradime kumena nswa so bradabino niyanu bonsu ni tonklo mkume tondrobi kukme waka nyina mena ye nswa sura be di dras wanje gibo be mproje ya bimiro mpuadu ka binti mpuadu ngeimo bakia buna kwa supe suka fagiti noma isa nene kabisa nu yesu aso ino sabuko wia kisiba na undoke sauka fagiti giso anso hogini sanda wii marosio kutu madeleine saa gamia mbira gendi unwaweku kabisa na sago wisia na kabisa na sago fagi so du su gina mesum bimiro mbwado buko kaswihi mbinti mbwado buko kwa kaswihi kutu madeleine mbeheka son
3: oh
0: no. Ana yino.
3: Yenu bwandu.
0: Ana masoma.
3: Tago hosire.
0: To yawa.
3: Yaka sombo.
0: Ewo. Yimbiro de dras one jem sonko do wi o projet ya bimiro mpwato ka binti mpwato ngaimo. Winti o wabe kom ba no nsoga wa nyire ya rodafia. Beka son hoge.
3: Oh, chalis beka son.
0: Ewo.
3: Ewo.
0: Ana yino.
3: Yenu bwandu.
0: Ana heko kai.
3: Hadandu ke.
0: Bibini.
3: Babuado.
0: Yawa. Mela kabeza na sago wese na giso msohogini. Gima sago turi wa sawa mindi gina nyiri. Gima ikia so wese na yesa tonkulabu sugiri bisaka nilobu ngeiso ka awasiba mbiragia ya mam binku mena mbiragia wa to misura ikia so wese na bansona ika fagie kia ngume bansona ika kia so wese na swa iso.
3: So hasira tu yedia saka kian su so ai so wisiana e gan dabinu sona amera besan process su kuma process psm yabe ke binetu go gibu kadidra son ye gibu akpare mi ye kian process ya na gbeke kan sina nten so e yansa nyenu mabu yansa guragin go sekun ka biwon petepete wi kungina son we rutura yeba kuro bala kare ko edamu behem buba gegia mena ye minde ba bakia ba ka pose pesa meenta to yen so aso bani ambe kia be dan dongo ana ego wa za ingbinindi mena ye ti asakia be uno ba ha e bi sakane robe mi awasi ka tondrobu mindi sugina ka be fai ture ka kai dudu kai ka wan bem e tondrolo ka ben tonkro mena dendi bu mberagia sa eso san kwensa migun kwensa mitabu kwa baba na sia kwa bimiru bona sia kwa bimu babe ka de makai hanyan kuma gison sanami suko kwa hugai tabudi mena yakia ye dia proce pesa mi yakia hugi hon sanam faidi e so ai so yira migun
0: yawa sasira mena sa sanwa yison ikia e so wisa na ke kuti so na nde so go ya ko nge kuti so wi marosio kuto madilan wi ako ka so nge kuti nganda no wi ako ka so e bonoko mena kuto madilan sa pangwe sa so ko sia gema anwa yewi nyire ya dafia girwa kuna be so kire bi saganirobo sanda wasi ba wanja ba ha saganirobo ka wasi ba biragia e barata bina nurapen nuwa be ko harata bina barakon ka nyine yesa be ntondron ko meton ko ron dinibo biragia to e sakwa a sonson ka game e sai yesa be ko nyia ton ko bi be yara bo nuison
4: to asiera game ogerwa tonkro bibu ka tondro bibu bara wahara no so ai so de mi same ho a komena mo ma kunye wi aka komena mo o kome a komena wo ma ka tonda bi no komena mo mi ndi ka pin bara da bi no wa bate bani ka pin a wa komena bo ho ka pin a sida wa komena bo ho sida mbasi tonkro wo mi ga ho ka de ma ba na bu ne be tonkro ndi ni pika ya be wisi mo ngume be tonkro be paki o kome ba nyi kuma yara be wili mo tondo wanti bogo ma kwemu na buye gidim na nye kuma ne tondro ndi ga ga ya yema ya ha pika kuma ma na nye kuma yara man wili mo kuma ne tonkro ya kuma man paki kuma ne tonkro ya bosa ga o ben tonkro ho ga de ma ga na pia ya ha de guan sukuru ye ba kporo ko me na munti atonra ko ewa same ho a he wa wa ma an ye no ye dede ka de ma amen biru yoko kuma ga no hala ga no na
0: to e bi mo bon komi arare de bi won tin komi ara
4: to bai pro win wahala mo bi mo bo ben komi ara wami bi uga won ti ben ti tin so ata won ti ya wami de bi ga ba wan ba son hiru bo ko be son hiru ko adam bo ko yina bu mo ama ga ba ma wan son hiti ya komi ya ye so na ga ne bi mo bo ba ben gi amo mi ama bi won ti ba ma be gi amo
0: yawa mena wangiri so bare ku win come ron ba mo bi mo ba ben come ron ba mo bi bon ti ba ben come ron ba mo to ancestor won bi mo dere so sa iran din we ne won bi aka we so ai so aka we ki o to re ngume aka we ke to re
4: to beh na han so beh ba to mo so ai ho ha wa la moto do bi sa mera me sanga bi o tondro ka ton ku ron ga to ra yelu yo go be debo kan kan ko ya heme anga wiye to wa yelu yogo wi somi yogo manu somi wonti de mi san laga e ko ton kro bi o ga win ya hawa ya ha za bi ton kro yi mo won no bai nenti he ga won ga no ka tia bai ho ton kro bi ko ko win ya sawa ya sawa wi ya hawa ngu won no bai nemo ya gemo o ye wa ka yelu bana wi ma ya hawa won o ka no ka tia son ni ya gemo o ye wa ya dakro kwa adama ya we ni ya won won no bai ne he ga won ka no ka tia mbai so za bi ko pon yi ha ha won no ba ni ndi he ga da won ka no ka tia ba iso ga we ni aka bi ton dro ka ton kuro nge ko de mi anka wi anko ka wi ku ko ra ga no nguru ana pa you know we di mia don ha won no ba ni ndi ka we ni ana sina ga yi fa kwa ni ah won mi ha won mi ndi atro mi ni ya ma ton dro su hi yo ko pe go no nko yo ko pe go no nko ngume to won ya atro mi ni ya ka ga ho de ma anson pa de ma anyi won ton kuro ndi ya yeri ma ya ha tare ton kuro ande de kan kun troye ka e ko ku so ma hun yi ton pa yi bu hi ba ke ke me ya na ma hun ko ko sina to ha ma o ye torwa ge ma ton ko ko gura so ngu ma ye ha ku pa so gura so am ta ya ra ne ya ha he na gura ya kun ne ya ye ha ya ra ne no ye so ga ba ko gura so e ba ngu ma ye ha gbi ka ku a no um ma he ba ye ha no teru he ko re me mi hi ga gura so mi ye so gura so on sa ya ra ne ya ha ye he na ye so ton ko ko gura fo ngu ma ba ye ha no teru ku no won no ba ne ndi ka we ne awon bi ton kro sina awon bi ton ron ti sina ha ga wi ga iko me ka we no kati ne no sina wi san san ho mi ka we no ko sina ka we ne ko ba ye otura mi nigun yu ka ton duro ba won a sanu ba na sina be ton diro ba gungun wa mi gun
0: mo le na ye ga yi sin ho yi sin abi kun ye ngiro bo be ba ton bo sun so ya ha ye sera kangu me bega hambi bi u hande so han ye bange mo ya ha wa non tabe no sekurunge
4: ta mi ho he ka sekute fu ka sekute dan kamia me do mi hango sekute deri hambe hango ha yan pe kara ka we no ho sekute nge yeria ba non tabe no he ba ta mo yara hu ha sekubu ka hungwa ba angu pe aga bi gere ko mitomba wa ka pe so godo yo ka sami ho di pa go gu ma re wa mo indu adiro o go me ka ha ba be ndiru mo ada wi se mi upi ani wa no na aki ho wo se no mi pa isi ne ha pa wi son son son son son ye ga wa mi gu same hoga de ma binti yogo yeri awi eso ka kiru dodo ka de ga ho yara wa sura godo bi bi me ro ga bo ni enti sura godo gura na aso no ambi hi eso mo no sura godo bara awi eso ga no so adagi ya miro an kan wa ye ga nun kwa gon bi kume wa ho arakane ya mi wa ye ga akwa ma ayengwilu no won wa ho agu ma de ko won bi ko gumi wi akin agu de ko ma yero ko yeso ga ka wi buike ba okonga ye okonga ye ukai suri wanti pa ye ga no afani ko do sa me hobi u de gangu ngira isro godo ke omo podo guru afo ngwe bi tondro ke omo podo bi guru aso bi yogo winke obuisi e bi tondro enti ka de ma bi tondro yogo aso embo ga no wi na wanti won so no ho so na so si so godo ba hangu hangura mbade ko me na bi ho ko me na buton ko me na same ho ga nwe no wi me na do bi de ho tieru maha logotro onso a ho soa ka wa onso a ho bi tonkuro ngo me bi tonduro uga tonkuro uga tonduro ko me uga tonkuro ko ga we no nwe ndi ri saimu same ho o tonkuro ko wa ngo me o tonduro ko wa ngo nwe ndi ri saimu je ha yo do ye ko mi sebu
0: un troga kwa
4: un troga kwa ya bagemo ka ba ka tontu ko barum ya ha mi de o ye ko precosma ya ha mi secondum e ka we na bi won ye ndiru se turi ton kro bi won meton dro bi he ye ba turi adama ye son e han la ga ko te bi ton kro bu ka bi ton dro ben da bi ba ka won ye turi bu ka iko ye son ka we nu ka be fa ko he man sa ye turi zamba ga go he du do mi sam ha ga wi kwa ko ye nyiru mo ango ma ga ikwe ungo nyiru ga mo ye ngolo ka de mo ko ti suru emi pa yupe yu ga no wa na pa ye ga winti wa na da ma same ho awi ye nke ukwa wi nyiru mo ko nyi mi ngo ka si hina wi bora ba be da ge ka wi mi so me mo ngo me mi ke ke o da mo so ago do ba ba wuru mo ba ti le ga ka yu pa hebo wo pa hebe nga wo ton duro ba ba ga ho ida ikura be pro pro ba ngo ne wi ton kuro ka ton duro ba da ba yin na mbo po ti etudi ko san to we so ago do ara wi ke o san me ka nwe ne ton kuro ka ton duro ma ba de de ga ngo ntura ka nwe ne bu si na san nu isi na e kana yera ga wahara ga no ba ne ne o ye nyiru mo hu ka de ma so ago do sami ho ba da ba yin na ba ti abe yiro ko wa ye ko gere o ka duro ba ngo ga etudi ko edu mate de go ti so ba si na anyami ba ntemo so ago do ye mi ro ra wi so mi ngo ma ye fa ye wi mba ra ga wi dim kade ma wa ego yogo bunawa don ye so ga we ne won bi mero won bi ba bi ndede ganguntura asina aga wi wa onke ba koko ye ha wa onka ba wi sunsun eh de bene a ege wa ye ha bara ru ko me na won bara ton ye wa ma o ye wa ka no ndabia yu nun ko a tin loko pa ma de ma ka ma nun ko wa ma ya no ndabia ya ra pe yu de yu won ma o twa yu e kore
0: Yesango.
4: Bon, yam mo yesango ni yekore. Ye yekore waka adema. Ba na dede te katwe ne abima. Aye dede te tu waka kwenye gula waka hokwa ankuwa. Ye ba yoko kwenye kwenye namigu. Silo wakudo, anga biye mfaye kwe. Mago nga yuye mfaye kwe. Modo waka nungula na wonga yudo wonga ita. Uke omu. Ungu mwa osu ome. Ma mirame. Ah, nangpe ungula aye de uye ma. Ma uye gula aye soye minti. Ungu ungula aye mandisia. Bada gurae mi ai ara ai yara anki ai yara mi ai yara nda sulogudo ban ye yade mi gawe ni buka yara ba so yin budo ga da mi sanko oko ba ye ade won ti ade tura ade won bi tura ade moro da o de bi ma awa ga nyeri pe ka ho pe nguwa don mo bu
0: ko mi ti ra ko ko mi ti ra
4: du yoga ye ba yara ka ye ba ne ne don mo bu ko mi ro bi ti ko mi ro de bi ga ho ka pe bi so po ngu ngu e mi no adama won bi mo ka we ni anyime a na de giro wo wiyaunga wiyansu kwe adamasami ho yada ya yuko wapa wanti iti amu ah beheba ato mwuse kutia gama ndimini na kinga wiyye mfaye kwa managa anye mkonga wiyye kuhina bande son anson son numa mhu ya ya ndede ha kawine usu behem tewe bibe hama wanya ha ye guson hun numa sonde asami hoba manunga numa sonde kawine aye nene ya dede ye son waka wene kama wene behebi imovu seguru nson hube hanson kwa nate guhon hun yidi kawine baye kwa winson kwa kwa anka nye mungu no hobe yiga wene akwa de kwa
0: yawo ana yan wune bi mo banaga bibe geko sai bi yohana tondroa wimbi tondroa wona ga geko wi ma ha ton kro na ga wimbi ton kro geko de won wi atin ha bi ba ka pen won bi ton kro sina hia ga wi fa yin bo hiroji
4: to ya wa mi no saga iga na le mosine do bi same ho abi umara Ah, man, they be ton crogo, but when bad nanny hag a miracle. My beaten croy, Uno nanny hag a miracle. Ya girl, my cock mon wing grow, okay, a miracle. Cacmaga be in fireco. The ma agabu mara. Can't they name me a wassin? Yeah. Don't yantil he can ha tondrogo, tondrogo, tondrogo, me, eka de wassin, ma de yame. Mara sinana ga ewe hana hoko ho ga giriko ya muharaga me aha me ya de burambo yera biton ton kuroko pon uyim biton kuroga da minutu hia isrogoro ye ga ha ya hambira gya ko pon uye tu hia kire ton duro adama ande nyirumu ma nyirumu on tie wolo kan kan bitani ga mu ka pe ga wiko ko ma pe sina be yuro kuroko ga wiko
0: yo we kade ma bin penyamon gume ton penyamon de gan trois rogo do bine ko pon yi muame mahewe ane ongwe ne angukina mo gatura awe so aye so we bine ya no mo mo na ka ko ko to mali den
4: to mo hun be lo ko to so ha ha to mo so ye ma wan ba mo hun ga mo de be na gero mi go ton go won ndi ri sai mo mo ka ton duro ka ya ge mo yo ko mi se hun se gumen koma ka kayen wahara no mu sa ye yan amigo ka e bison an wi son ma me honne wi gun pon ko ka pe ayi son me ton an ki an ke o gada wusa o gumen ya ki an son me adakara ma gun pe ati nene ka we ne ada logo to de po no gura nga mo ko me ye de won ami gura nga mo yan pe nu ton kon me na mbara te yan pe nu ye suru hi gura nga mo
0: nga mo ye ha
4: gum ye son ka pe ko me na mbara te wa Adama, yego kon nun kon me na mbara ni suru hia yera gina anton turu mo. Wa ton duru anye me ton turu, kura turu wana ka yemo. Oma awa asa anye me hondia turu wana ka yemo. Ye mwolo, iku ka ba ni tiye na yega kon ko ba ni bile ye ha senkararu. Gume ka buen kararu. Ye kon kon kon mbara te, bara ni yangu hia. Ama maro gambo, yang pe yunye yanga. Sa me hoye ki mena, iye lokuwa. Yego kon nungura hogane, yego ma kon mbara ni hogane. Ya yego pe unu yiye pro hogane adama gura ngammo ti ayo go nun gane gura ayo go nun kanu ama yan pe nun ba ni ganu ayi mige
0: ya mana sago gina hura ino sam biragia to rege ko he ura ma su ga fani
1: ya ni sa duwa su gu ga si da sa ina
2: ya ni sa duwa sa ni mi sa duwa sa ni mi sa duwa su gu ga si da ga ba
1: le te be ne mbi bu sa ni mi sa duwa Benem bibu kuro kuro sanye mi sa duwa ya kuro bu ka duro bu sanye mi sa

0: Lokotoro di rimio da poro poko kon we no ria lokotoro di piwa kume lokotoro di baka. Adama wa tondro, ma baro, ma ka ha kome na mbara, anda lokotoro di wa tondro, mingi wa gada. Kama tonkuro, ma ka ha tonkuro, mbara ba anku guramu, ma da lokotoro di wa tonkuro, mmiya ka we na adama tentia, ba ka guha anku guramu. Don tonkuro, saifa mbea poko nu ye noe, tondro wa kama lokotoro tondro wa ma we noe. Kakme da lokotoro piwa, demi kakme da lokotoro baka.
1: Na kwa na ba te mo mana te no nyi de mo ne ga ha nyi ne kwa onna no wa yen ku ro wa no ina nde mbe kura
0: ka we ne ana lu to jo de mi ba so ka we ne no meri un wa de de ba ya no ya man so mi wo lo ne tin gwa ka ne no ni ye ye ya no mu de de ba he no tin yoro wa ngo man ko ton ku ro wo mi gya sa me ho ton ne ni mpi ga e gwisi mo ka we ne a wi meri ai pipa me san ha pa wani mpika e maga nje ya we dede mi ndi ya we mi yenti ya ma o hara ga mo ni mpika e mbiru do ya de mi ni mpika ya to mo wisimo ya we wisimo pa be ma o tun so a ho bi wa so mo ko le en wolu mi ya ma bara ga mo ni mpika e mbasi to ango yi mera ka we ti nyoro wa we ti nyoro apa no ni wisi bi mi ga yi nyoro adam ba ti ta ma so mi ye mi ya ma wa mi ama sana ho na ma ai wa ka ho no ga de ma ga ga no ma wa ye ga wa ye o na no so
1: yawa we musa mama njima ke suban ta ganje une guran gambo ya gura maka be bara garune te to ga bara garuna
0: to na go gere ya ga ka bara ne ni ya go de pe wa hala pe binu ganu kana ye ya go ko gere ga me ba ye kwa de me sa me ho ba ye nyora yo go pe de banki o gura fo sa me ho ga o mi ga de me timem so ya ti ya wa be ngwa hi ho bade bagura ka ho pagina gura ayo gabe yugabe se ya figo yin so ti men so ya ngina nyure bem bem wasi so ka o mima ademe baye kwa ka ba ka ademe ga o mbo ne ye ya be wisi mongu be baye ha kwa no yiro suru ho to no ndabi no bad mate ina ngiro mo be han fai ho ademe mi ga we ne buka be kwa ya ma hum ba kai kwa sa me ho to na ga ademe na ga we na yi kwa ahewa yo timi o guranga mo yokun komi yego ga yungwa he mwana yanga wi mwana ode mi tatie ga mo ye tonna yega we ne ayu fu afu akura win kilo soa a win tansio ba soa chete ga mami ka tansio ya wa mi ga yure papua ya wa mpa yure pa win ya wi bikia bikia domi tora wa yomo gaiga no ba momo yega wa imbo hiru ho
1: maro
0: ba he maro maro mo ye ba tre ba ge wa ante se na no wi mero go npo na ba ga wi mba go npo ba ga pa so go do ba te wi ntita wi wa si ye ba ko go nu nson son unu ye ba ko son wa ye ba ka te ye te ante ye ti ti pa mi ah ti mi o go ha mi ni ka ye ka ye o gero mi ni ya nga yo gwa hi mo ana mo a de go anga mo nda bi no to mba ga ye ko mi ga we ne bu ye ko ka o ka de ba de ba ye ko lo go tro go mi ni no so go do lo go tro yo pa on son mo mo wi so pibi no moyin o ga dimo
1: oh
0: wi ba on naga da bi no wa yo npon onu ko a me yin mi yo man ki ko wi wa mi o so mo no to ni ba ba e ko ko me bi ba mo ira mo bi ba so tin so a ba ga bebe mi e bo ko de to ye so a ga e ko a ga guranga mo ko ga nu ko a de mi a ki ka we ni a da olugo tro ji pa onu me pa onu so ye go ga won ye mo na ka ho ga go si won titi ya ki sa me ho ba nu me ra ba pa po de ba ga npon ga nu mo na pa onu so pa ma nu ga nu ba so ye ga ti a po ga nu so
1: yo gima e saturi mo ko fa ga enwe gubiro ama na kiwa a miro bisio e geke a miro bisio busike sanga wiro go sanda wasiba be mobo ga be sa tipo
0: ta ya wa we ke te na kin yo ka ni bi mobo ke ya ha bi miro bo ka bi baba yira ya we ne sutu be ba to mo be hem ba to ni sobia pa hanye me bi be go ho kami ka we ne hu be son hiro nwe yego ka si akobe afani ka ko behanti afani de sami ha bi mara ma win si e nde ya nwere we bi mo ti anpe anwera ye so aka we ne san na ka bi be fai won arun fai ko ho be so won ar ho ha da do do ka ye won asu su to awasi ka hon dia be san ho wo ha e ka won mi ka we ne bu ko bu ka kai da bi no suri ka we no ka bi fai ko ton kro bi ha won ka hanti ka pe won ye ha wa ama ye ha wa ya ya ha im biro ye antondro su hiye ko kwen ko nko ka we no ka bu ye fa idi Deme bika ho ngume gaiso ho drogo ragirwa no ndabi no nsara mbibe maro mo a ba hangu ben sia nwa ro mbu higunu mo sami ha bi mara magun sina aga sina ga yunwa mfai ko asina wi winke un ya he bigia mo winke o ya kado a wintie no ba mo a meme pa wa win so ka ndo ya ge o me a wi mara me an win sia mbu higun ga nu nne ne yeso ga woni bi ba bi mo ba unye me bi wi an man pin aso asure kan we ni a wi ma yeso ka woni bi mobile o ma me saka ko pon no edoke me saka ko pon no ri me saka ko pon so asure pa sia you be a faniko pa ma winti you ma ya faniko do mi a bi ma aka nwere ge ma am bi ma wo yeso aye me sia ko bi ma sia pa na yin o wo ya ko ma no ri ade bi ma wo yeso aye me ko wi so asure ma na ye me sia mo ko ganu o ma we ne mi o ganu mo ko pon ti yera ba ko pon ma no ri ye ka gina ha gangi no de bi san la ga ko te ma won so pa na won bi mo a de mi bi wi u go he bi sureru a wi mara mo ma kan ti no ri kan wi bo ka he ka ba do mo a wi no ri kan ton kro a wi no ri wi ha wi pi bi ni he ka pen ya a wi mo ro won a wi mo yen ko a wi mo ro mi wi mo yen wi ka ma wi bu ka ta ma mo an ye bi e mo ka ma bi ton dro a wi kro so a wi pro ko a ma wi kro ga bi won ka ma bi di he mo won so pa ra mi ba on ke o pa ka we na wi bu hi ke pa wi dan ke pa wi a wi ti da he ko ka so ga me ko ko insi e nwa ro
1: yewo
0: ngati yira mu adama haga aiko bimo biko ma ye enye ndi anam ambeto ane wani ma ka na yema hida go tan wi mo ra wura me kanga be bimo kanga hum kanga kanga weni kan ha ka weni bin yira anye mi ge mi uda yo koda ka weni bin yira onye men na tene mo na tene unga ma no hinamu biko ma ye ga ho kuna to be mo ban ga ge mu go me bi ton kwa bi o ma won ga mo ya go ye go me bi mo go ma yi so wane yo ga nko ba an ba an ma ye yo go bi hi wi de ma do ko

Sanye misa duwa,

Sanye misa duwa ya, sanye misa duwa tukuka sida sa ina.

0: Ya wara goni fai bado ma mi ha no se sugute ha gomi bi su kwa san sugute kwa han pa pa hopin awugia bai po suguma wumi ndi usuguma wintu ndo yihiro ka binti yihiro kwa honson sa me me wa suguta ga wene ni po gire tongbi go yugo sugu po sugute tu wimi san de uwido gbi ku ko mi kon sugo yihiro wi aho yiwa be bati e bugo na na bu ma tu be a be ran kai ba bugo na na bu wido ngara ha ko so bu ton turo wi a to kwa nga ye ton yiro di ayi se ho ho be sugu be bugo de gara ha ko mi do iba ne goni ton turo ran goni me na bi ko ga gire gison ka ni beton yi so na na ho so gumi o me bi so nda ga wo hi o me bi so bu hi so hi ya ga wi te ho ha sagi mo wi ko ya guni gi so yo ka ni po ken mo sanga ya se mo radio nu ka kan ka hu ka wi ni ma ka mo abe hembo ko ye sanga fa ye no mi ka sin sin mo he ka ye wi go be ro me go ni fa go sin sin na to ge mi ami ko na de ko be ran kai ba so ma bi su yan ben ki ta e so man
1: na
0: gi so yo ka ni ma ka ko ran kai ba be da
1: to yo
0: kai ba wi lu gi
1: to
0: wi mama su de
2: Adam
0: mécanicien na kwa yi masa tire yero yawara sogonun pia wi ya hodo ha wi ya pa he sukute me

0: Hega yoga.
1: Hega yoga.
0: Oh. Mara balon soga. Hey.
1: Imol Kasim.
0: Imol Kasim.
1: Oh, ati ko kondi.
0: Ah, kere ko kondi.
1: Oh, wa na wa.
0: Wa.
1: Oh, wa.
0: Kamwana akere ko kwa gibutoi.

0: 해가 유가.
1: 어우.
0: 왜로?
2: 구능과비 간데
0: 코토. 아니 난디. 이만아 수구테와. 예로. 니야.
1: 마야
0: 오. 사실 아니 나기부터

0: si.
1: Yoka.
0: Oh, muzama mama njima.
1: Yabanta kandi anno ture.
0: Ah, ne yela mi.
1: Yabwa do geso.
0: To, sa sera.
1: Nimi na wa pomme na mbara do duga.
0: Pomme na mbara do duga.
1: Oh.
0: Wana agesvanta agi butoi.
1: To, ba no.

0: Nico.
1: Sono super. Yeah, wala sa sera gihon yoka ni sa suku kwa ho gina suku te ya sia pa biran kai babu he na bu so ba suku te taga wene. Sa ne nan kona mo hada bana la si. Sa giandi na sa wa tombi nwaro. Nan kona mo hada bana la si. Sa giandi na sa wa tombi nwaro. Suku te mi te ha me su kwa aksion yoka ni sumano.
2: Nam.
1: Bem, caiba, e daí o Renan mais você tá com ele.
2: Tá. Bem, chegou-te tá assim, na yoga amigo mim. A mera bibane wa. Bia batuba.
1: Mena chegou-te wa.
2: Wa.
1: Yo. Tomba he duma mi.
2: Tomba duma. A mera biba duma ba ha bit tomoga ne be kurukuru.
1: Tomoga
2: ne. Ama biba tuba ba ne wa. Be tombo no ba yirwa.
1: To no ba yirwa.
2: Ta sango ga ben yihada
1: bengbigo
2: wi ata su di fidel
1: inagendi
2: utuba ben tomo iruse wi utuba so wi abubakar musa sa birubo egendi itasi imoru kasim sa kero pogondi inesi wi andre abraham sa kuga bogendi tomo nosi wi bio iliaso sa baguru parundi tamo no batia si we are gawi biotogo sa beru gendi tamo no bayru si we are abudu azizo sa segre gendi
1: yo
2: biba su kutitu ba biram
1: ton no bayru ya
2: biram
1: mena tasu di fide we are santon gwi go wisto ba mena wimi sa wimu ni hiru nya ha ya mi ton no batia ni be so be ran kai ba buko we do ngara ha ko buton turo nya we ga tasu di fide bu na na bu wiru ganyina bu we do ngara ha ko dia isso é só amigo mama na tia ni wa wusa on ga bui na kwa hunti e mwa

to na wa wi biya iliasu bagrun pa ndi wi a wi mama ganyi na miko mena son yo ka ni wi tasu di fidel ka biya iliasu bagrun pa ndi be iri ya ba wi do ko amigo mena inso osa ho na na ho be so ku tengi ni ba imi bisun da ga wo hia e ga bi te

0: swa san ho nyino wa yaga ho wa swa sun yiro wa waya nun doma ako kai ko aturi lo toro ba awanti kara ko yelo an pe an wa ego ya nwera wa ba ma pan ego adanduro pa aturi lo toro migun an tura lo toro migun pa bu nun nori yelo boko waye ma boko ko an pe an wa ego boko to wa ka hawa pa we ntin ko yelo kama ha apana ego na ma pe adanduro ego nun fa ba ko aga lo toro tura sibagina kahoe bugo ko bugo no nori banga heme on wa ban dombun kahoa ama yem giru so tasudi fidel oko kait ko to hontoro wi sawi furo uga ye hama bi karamu be ba shogunu ko poro mo wi asoga banne be go iga ha ko be yiru iko kai ko ye ba kaho ko amemi inna yem kaho inna nwe ye ba ki di di di di ban za ba ne gi ho wa kansa bune o wanke ye mo inne ngegiri mo me sakiru bo me saga kaho ko yiramigum na bi siara be puro be ka ko kare
1: mena gison yuka ne wita su de fidel wiya ko agoni mi kon ko ra na radio mi kon ko win kero mo won win kati ye puro ne ne ga win se da son himo ko pon ga win kero mo ye wara sama to mo mi fa ye wi go era je have da obia so wo fa ye wi ko bi ba mo ka me bi so ya be henge wi te so
2: ge man de mu wi ta su de fidel wi ge wa gina ho ga wa suri ho wa nyango ye ga ha bu ne be hen wa yiro ka we ne kam kan wa be hen wa yiro so me me kan yaga hokwa hu nyako no kan wa me hu ga wa be hen bondi kan ha bu ne so sa dun ta hu do me nyangan dere ba ye ga ha bu ne wa ho man pe han na man tin yi sa ga sa mi hu ba bu he keno ba ho na ke hu ga no ga wa ban ye dura de mu hu ten bulu ba ti mu hu ge ge wa ma a ti mu hu dura ma ga wonye no sigina ko pe ko de wa ya go ma du me wonye no me na ma wa yi ro kan ha mu ne nye no tora ba won gbe ron ti ga pin e dure da da bi ro ga wa ga ha mu ne ti hu ye ba ma ha pin ha ye ka be wa yi ro kara kwa ko pin hu wa suri
1: yo Sumano?
3: Naam.
1: Buhi ba waka ame bisu suhia.
3: To, buhi inamu kumiru bihu suhia. Yira, teme hane wa ame. Ba wanyu nyangu kandere, ma setan ya koki. Yira ko. Ama yika kiri. Yira hu dede, nyambula me. Sanna me. Oo, sanna semo. Ba sama agbiru dona. Suku kareko, deme sawabe hegibu gawo. Na lukuturu ba barambara baganu dugemi. Suma ko kay ko yenti ha gam baga no yenwe ne san nan mo be han san so ma ha yenti mo maka e ko ranai ko ra be han ko na ho ka gun honda ho ko ho kay gbarai to ho ko ho kay tuna ama ma de gi akana mo ko hanti yara wa ama ma we ne huti ne na ya wa to
1: mama a game ga so hi de mo ya mo
0: ya a game of figo to de anu ne mo giro jo kuni ganu wa bara dure nyenu so me wa yendu yoko ga sen hiya mi ko ama baba to mo goba ne ba nya ma no ye ni ana muni muni ayeye won nyenu gogo ga poro ba ne wa ya nkan edu de ma ya wa kai ko ha yin ti ya ma wa ama de ba ti wuru hun fa ko bulu ma ga ba giro de ma hun to no an pin aga pin ti wuru he dure aga won nyenu kara ko yin ti ya ntare ga ma ye poro so mi la
1: sa se ara mena sa ma fa ye wiru ko mi kun ta so di fidel wi ko gison yo ka ni goni sanu sanu mi bi so so no kana ye ha sona ye ha bonu ko na pa ye ka hun son ko pa ye wan ga hun wala be hekuru ino sa bu kamini wi asina ma sin bambira gya to to go ge gya wi joseph daubio zime su manu ka ma wi mama kane boy sa wi rabia to sanu kana mi su ma wa na ta ta pa

0: Eternos na.
1: Yeah, man.

I'm not going to be able to do it.

0: Maybe soon some yoga course, I'm going by Taya, so I do not get tempo here. So good, Dabani, some morning, me dangino so ma tumba ruta, tonkra, no, so ma kaka tuma ya no more, yen be so no, be a mawa, bogo, tonkra beco, kevi look to, Marcio Chantal, be a bakai, yamba, no Dabani, so. Wanka giga ma yesa dempo nun gen wa kwa so ba toya bu katon bu sen sen se ya be dempo nun kwa ya mbira gya to bra fiti a doge ma so aga bi ba so asure yen dabar ma wa amigo be ha ki gibu be so ma kun aso television bira gya de wira watati a seri hi ya ba no kwa mi bagina go hare bu ka television wa mi so radio nu wa mi de weru saga be ma ye ba ma so kuma television satellite ma ni ye asa ni wo kra no bu ka yiru saga yen dabar ma wa tantu ten daba baso so kura mi ko ni je mbira gya ben getem pu yo bu gbero ben France international getem pu yo ben wuru ta to yero mi ko ma wi getem pu so Musa Kaka iba ne yazuma no ba ti ansaga mi ko to bure bu yera pa win ti mo ye ndaba ma wa I wa mi su yo daba ni pin dangya na gbi se mi su ma su ni po so are ki FM sawe sa son pe sey nu so bu komunu bi eso ma sin bambira ge so ga ba yogo daba ni no sa daba gbe ga ma tun ba ta san o ye ton kro no eso wa sa me me so genga tia ma ga ga tu ma ma tun ba te ta nu mo so eso wi ma no ka o shishi ku ra mo Chantal bi o ba ka o san lu ku tu ro ma si ogbon wa ga as na ndem bu an lu ku tu so inu so are ki o
1: ma tun ba ro ta mera se ya sa mi ko bu ke kara nwa besen ton kro run so sa ma me ko ko bu ge mata na ta sinami ku yara barate kaniwa makoko buge suma ikaye waya san yi yarane sawa simena bundi kama hesina nwe migun yara sa suwa yuse kura maka hewa samera yekuo kwen kaina awasimena mo minti amu akura nobuka yiru kere kakme ara marutumbarate kwa biba makro baru kwa mwenye ndutura buka droswa kwa hime nabunji kwa kume maka wahalana sama amira bi bara tondro dabinu mo sansua mwento nkuro atondro dabinu mi damo ma akabi wahime namo yenti anye mira yenti kwa kume ide baratewa sama aswa kwa kume asama dehe kuramurobu kuramurobu ibabi umo mabaka nuobu kiri mabem bigbiku marobu uwi mwoya mwo nyendutura ukawin bigbi ko mara winti wene unti da somo
0: maga ga hetu mama tumba tetia tanu mo wen Chantal bio bakai
1: ama ka tetu magana nu mo wen ton kroso yira amera gaso kawa wili bugaya nu mo wen ton kroso a wiji nu mo ngmame nyemu namo ya nasa san no ne bu mbadona kaso kawa nyemu nu nawa me subaru yan dere mame yanwa kama de ma ko nyeme yanko mana an wasi men na kan wonduro an pa ka de nyen yan nyen yan na mame ni pika ya kuramo yan gudu yenti ko pen asan barate bo ya turumo an mame ra su ko pen wa won wasi nyem murakari mo ya janwa ka de wasi nyem murakari pa an wasi gire pa an baro pa de mama won wahin kilo ti ya kara awura yeba proya ndi ya san nyireru ye yoko de buka wama ibarate tanun turumo
0: bete ga henu mwa ga npa no re bi wa ebuko pa bunun ko
1: somira wa somite tu ma ga kura yera se buye wa yelu bote tu ma a ya turumo ma me a ya nturuwa bangwe ni suku gere bangwe ni ako bangwe ni anko ma ngwe ne gina ajina na bununwa mana mwen marutu mbwando busan tinganu wanwa isoko duke mara tuye so suka tubu ma a mara tuye ni tabwando mara tuye ni ya bara piko gamo ama ma ne ba sanki suye nsomburu kwa yuko sensia ama yesona ba banu ye mera banu mera ma ba wama kage njira ya mwa ma ya ntone ganu ga ganu yebe hagiro

When you remember, my so I didn't pay me go to bed in so I saw. So that was our good day. FM North. Be hake gibu kisama tarata ni bato yera bin soma kuna so yesa yesa radio ni noki no television no wa bin soma so anso de radio no watati aseli ya bagina so amigo mbukwe buka television no wa buka sonoko miso ya radio no sa wa weru saga ma iba mo television satelite ba mani no masa de wa kura no buka yiru baneto gina gohira ba ku amigo mise amembiru mbunada yesu kuna yasun yira bo sinsin be de radio ni ba goha goha buka television ni wa mi to yen son yanu buka kuma buka ni yen yi yero yen bi so ye kuro kan none to pa bra he da buka be no we mama buka de be so ma to television no be ragia ni wa me be ha ki gi ba ma to ya so atara te ni sene buka be bon ko me mi ku sai yi be ntere gba ko ga ma de po nu ga wona para so ba ma da ba to ya buka tombu san san se ya so ga bi wa be ba de po ko ha be ragia to bra fitina doge buka de po ni ko ha de me to be amai ni ba mo ngan bere wa bere wa wangu me gwe ngurani ba mo ba mbere wa buwa buka dempo nuko ha to banyima ngwe ne ma dede so mbiye saga mwan dempo katura akwa hiye mu yembi so amai ya mo mama aka wan dempo ko ha ngwe ne ma bai ko na yeto yere ma ye ne ba kuro maka ndega ko to so aga obo mami ko ibu na pe bu ma ye nyiru bu ko yembi so dempo ko ha sanwa igu te ngu sada me be wa ma to yera sama ne ko be bon ko gison yoka ni me mi ko sai mbai creative give gi atene ya be ba ba so agison hoge won so won beragia gi atene ye ba so ma so mi go be so ma so so wi procure ora da uto yira mankira wasi be ba iki pe beragia ndi tombu daraga mo mi banki bu go ifara wato so ai so ba ne ye so aga obu mbugo ma wure bu da so hiwa me bugo pe buga ye ba ko ta uko ingwa me be creative gi ba ma to yira so ne hoga be bun ko gison yoka eni minami ko so da tentu gun da ba ba gi Nigeria so kura ben France international nge tempu yo ben yibwa mbaba adaba menno mi kumba to yera ma ben nge tempu yo pase wi Musa Kaka baki bunun to yibunun yera pon winti mo hunde ma ye azuma no ba ti amikun yibaka no mo ba no siya mekson atara te ni yabi wa ma to yera mi kun so ai so ba ne bi wa kama ye sa Niger bukura bu bu te bu no ne ko pa bu to yera ye sa wi mo abin dalili ye ka ye ka sababu baka no mo to bu to ya ye mbi so pa bu sira genu di wi nwa biragia pogwa kuma buka nu yera hinwa mebe wa matoya ni je mbiragia sene huga be bonuko mina miku so da republic democratic du congo kwa mabe no sawi je ya kabila kama wingi uba none kwa maba yigwa swi igwa te sawi je ya kabila huya ba kwa ye wirugi wi mbasi toto itabo amwa amigo bebo ga bisonko ko yiba nagire ba kabe yigwa te yera yera be wi felix kikedi wi banone ne mbiku buka kuma buka nu fuga gurandi to sanga ya se mama wi Joseph Kabila una sa won ra yuka enda no so bra no siri ami kun ye so abu banun kon kon hunda mi no si mama uno mo ta bu biragia bra ka no siri ya inwa me repeat mo kali du kongo biragia ya ma yera sene hoga be bun ko mi ami kun nde ma gi atene go ma biragia mi ba sina ba ga igwa te su mi kun sa ma yin no sene hoga be bun ko gison yuka ini yogu daba no me no kya maso go me no yura amaso he ye na so ya se no daba nse ka be bonuko daba ni so sa no sa ma tumba ga sa ya ton ko no so so ni ga ni ndi kwa kme ma tumba wa ka ma nu mo sa ma ga ka tu de ni mi no ri bi abu wa bu ko nu ko so a so wi Chantal bi ba ka ri lu ko to ma si o gban wa ga ka sa ndi mbu an lu ko to so ibi ya mba no sa no sa ma be ha ki gi bu gi so atara te ni ba to ya radio no de wa ta ti a seri ya ba no wa mi gina ba ga kwa ga television no wa kwa bu ka so ma ko ha me mbiru bu ko na da po ma si bu ga hebe no we mama ye daba no sabe no se ma gbon ko ga den po nu ge won ne pa so ba to yera bu ka tumbu san se se ya be den po nu ko hi am bira ge bara be amai nu biru wa to ngwe ni ma ba na iko to yere pa bu ga be den po nu ko hi am ngwe ni ima yin da ba no sabe no se ma ni je bira ge be France international ge den po he wu bara da ba to yera ma be ge den po he pa si Musa Kaka wi ba ne ye azuma no ba ti ami gun bu nu yera pon win ti mo ima yin da ba no ni asa kwa repeat mukati du Congo sabe no sabe jure kabila uya ba kwa ben kurega ngirugu buka kme buka wi Felix Kikedi wi banone buka num banu fuga ima yin da ba no da ba saka be bon kwa ni kuni gana na ma ya sa mi go yo sabu kwa mono wi asina ma simba mbira gya rabetu bo sabe ya bane suka ma kwa mi sia burunda barba

Sasa ya kwa nini wati enso wa soko kwa nini dawa bado isi haka sako siandi kai bado swebu sako siandi bado furela sako siandi kai bado adiza sako siandi mbeba nima nene mbuka mbio isi ukwasi ukiansi utoe busiara kakini baka tebe son hisami soo bengi tayo ya uru bado uka sayeru kwa kose wa mwa wingo mwa ukwa hayo yebe kwa abiwa kinyadudu uka kwa abiwa kumkiba nkumia abiwa naka abiwa nekuro yebe wakua mbuka baiko taka kubane gina kose ya mbaka agabu gira ngira kuro biwa siara ba newiawi mbeka kiluguso wa baiko obe dibro kwa siasha bi yorun yerun giran gira gwanwa kami basiera mi bae ko kwa guson yen dre kwari mi a pida ta yero gere gi a gwanwa ngira mi bi wasia genge mbe ga kiru guson be bae ko di bro kwasia madam mani di super do mi gwanwa ngire mi gun awon fo no won kama yen sa do gi bi ba na yan ga yan di mi poro wo gen so aso guson bae ko be di bro kwasia kro du se bu mani gwanwa gan ko so mi basiera genge mo ko so guson di bro kwasia wo kama yen sa di su ka ka gi mbi be poro nge so gi a ibe ben fo no won kai mani ka on bigo san be poto rendi be be se man ko gusan bai ko be dibro ko se nga be menes ne shabi taba guda mani ka on bigo san bo ko shawro ge ibe be fo no won bi o se ma ka won sa ma ko se ibe be fo no bi wa se ra ba kin ruwa shabi wali mani wali gya ha bi on fo no ka won sa ma e pro bi ba se ra ba be kin bagar wa ya i 200 nga wan ko so wa di super do ba ne ba se ya gingi mo ko so mi awun ya gusan ko re ka ma bai ki mani ka on bigo san be po gban wan ko so mi gwa bi on fo no won abu professor gban wan ko mi ba won ko ngi ma mo ka so gusan di bro kwasia kala san yenon giran gira ton kro ton dro baga ga bu po sigiga ibe be fo no wo gen so aso bi obe kin baga wa inga be menes ne gongo wo be kosi wo kwa mo ba do ho kwaso an do do ka kwa gusan ma be be di bro kwasia seten ya wi bado isa ka sa ko se andi bado so e sa ko se andi ka ibado fure la sa ko se andi ka bado adiza sa ko se andi be ba te ba ka be fo do ka kin te be son hi ikwa ya be ba ka be ta ga ko sa me so ta e wo bado ka ser kwa ko se mo mi gon wo kwa be be kwa be ba kon ki ya biwa dia gonu wa dia yone go epika gi pro biwa be siara bane gina nya ki se go paro ka wa nyeru ngira ngira ton ko ton do bane wiya wi biwa be siara be ko so guson di bro ko sia jafa mani ka wa nyeru ngira ngira se ga maro gya ibe be fo no won mi akora ma se nyeru mbaga ga bu paro gya ibe be fo no won biwa tam mani ka wa sama pro paro mbiwa ya ro ba sia genge ko so guson di bro ko sia tamu ga ya ro higa wa me paro mbaga ro gya be ba sia ba daga ro me be ba sia genge guson di bro ko sia mama tumani ka gani nyonyo ga ma paro ibe be fo no won ye sa paro mbaga ga buton ko ton dro ba go ba mbe go so un ya be ko so wo gen so aso ko mbe pin ya inga me nes ne dere ga sa ma ko sna den te gi no ibe be fo no won baba ga sa me yakubu mo e ka wan bi ko sa be ko sna ne gi ya ima be be fo no won go mama ni hinyaru ngando gi ya ka wan sa ma ko basira genge mbe ko so mbe mbai ko be ko ko so dro ko re zenabu ka wan sa ma ko sigi gi ya ba mbe ko ngema zara tumani ka wan muno naziru basira genge basi kama muno naziru nazirale basira genge sigigi wa mehibe ben fo no wogusa di bo kosia la matumani kama se hube pro guru peru gya ibe ben fo no won mi we isa kwa fe gbon we ngando ba kin fo enu ngira mi ko so mi abe mi agusa kore ya marufu ma so mani kama sama pro pro gya mi ben ba ko be kwa gusa en duo ko e kwa mo ba do ko so ma do ka kwa pro gusa ma be be di bro kosia wo pa ninu anembira gike ninu adu hiso so ga ni da usa sanga behen kuna sesi.

Yeah, I'm not a gay boy. I'm not a gay boy.

Baba, you're a good one. Don't be a

Don't be wounded.

I'm going to go to the hospital.

I don't know why.

Ouais, moi,

Orungu ebobi, ya ujabu nongega la mwe.

Ruhe, wer ja

Me, I'm a little bit of a

kun kwe mene kela bono gara matunwa.

Say goodbye.

Savi.

atabi munu soso da sore da igio munu nyanyenu saga.

mana vieni nane kotobu ni urubu ni urizembe maga ya wa urubu ni urugura kawana seyene wenu kukabu no giurubai kawana palala wa urubu ni urubai ujotano wedo urubu isaro na vaya urubai kawana kotobu ni urubu ni urizembe ama izaku wa urubu ni urugura Urubu ni urukura ama gonzu gonge uruburu ni urukura urubai mandazu gonkuruburu ni urukura baragara we duifunguru.

Shout out, Baba, don't know,

Na mini ya ni orugba e ko ma so to e

Balala, I got bad on my agony. She was running for.

I could go and do, do I like you do? Got part of my money.

Come on,

Uruguay.

I'm trying to buy you.

Amanya konwe

And the man I fire all one down hard. I'm going to go to the house.

把人逼要拐，还有要能逼要拐，也有上面把人们逼要拐，我把家里没人逼要拐，当过街区没人逼要拐。

两个媳妇，不要怪我心，爷爷们不要怪我，听妈用的那钱不要怪，爷爷想把人们不要怪，大家给说男人婆心不要怪。

nga nse ba ni se o de be o de nse de kala o abibi ko ba de impress mania le bi ko fi ni piko ka ka gbo bo ni ate ngu ada de gin gbo bi ju apo o ga ni tra ga ti a ya gbo so adu ko ni ki de so ada ba ki ba be ti a di be ti a de bi omo ko

Tango,

ni ngbe yalo mo ma npa ka tere pe te ando te kungun pa kun baka da baka ka mo ko kora mama ja bo mbe ko juro ko be no ko nsa te wonu ni so jodi a gona mama mama be ja bo ni so angara de mu I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Yeah.

兄弟，我看你屋里人哟，你如果你家里来。

今年さっぱり僕のドハビーですよ。やろらフィアイサコ。朝がトラテスよ。

今は佐々木不良無理やバブが大勢をアキムトレイセをアライムサナシル

ir oscura y verga, güey. Group B Adam 7-9.

0: le dépanner.
1: Someone did.

0: wano nga sini
1: someone
0: la hene we won ga ti na ya bene we be run ka ho wa o ya limu ko na yin mo nga ti o du ma du esu
1: eh ni o do bi ka ho
0: tama
1: ya ni ja ti ya bi
0: o ki wa le agira ba yi tama o mi Dog, my hair, woman.
1: Oh,
0: Sasha, you're a good

si vive mi ya vete ya me amo a mi abuelo. Estamos sin galafia.

sera wa hene giru ko ha de tu yanwa ya ga soberu da sare amadu isi.

We shall link up. My job, we are the water.

0: ni ma de na ba ti bo se ma poro ala damo
1: ni
0: poro ni ta ai se ma ni ni